se peda, umaman tachaki punta kama kang manchurachi. Hospital Tibuspam, kambah kausita, hasta un aji hambihuna tomati bimi. Kai iski chunga kanchis ungukunata hambihunata tis hambigata taki isiman kayangi. Chinazata www.testilesdepeda.com hangatapish paskaspa rikupangija.